hear your fugu awo ma. Wana o pesi mutu kwai. Wana awaru se. Wana e duma se. Wana e diema e ukoye mawo. Na e dupida aso.

Ebrade ti bo gosa ye. Aso fa pa se yakopona. Hey, a pa sa fi mo yakopona. Ye be yimu di aye.

akwaje ne mai na so ade tia no pa na nyame afa David so akwaje ne mai bisa nyame sa ma usi obaye nyama brato ne tia sa na nyame fa sene person so nyame na tene man fo oh my god oh my god nyame do fa abofre ne sa aje oh my god.

amanesi uye miliyama yem jini ndi oyo nyamia osisani pasabre e hawu nina yene diya jebe na ufemu ni wadi tumine e hawu pe na ufemu ni wadi tumine mawa.

Awurade betuya o na wa you how na wa tu sura na ah o dia ti ni na so mi nyame o tiaso ayo no papo ayo nyame

amanesi uye miliyaba yemjini ndi oyonyamia osisani pasebre eha unyina ya nidia diabe na ufamu na uwa nitumine eha upe na ufamu na uwa nitumine mauna.